Ashancho lungi khani nga zhwe lerim senge lingi namba cho la chamdi tishtili shuwi yi. Tari fiyo gyeri nito yada ngab chunga sun rabni meta lo yi fenda chukbe che sum ju chile nito nishchadu chinda gebe che chungi resa lhagbe nigi fiyo gyeri lungi lerim ka gyanshi shuwi yi. Lerim ka daga nigu gyabni chujo chita kama sum ni ngiba pa kama ngab chunga abdu yirin efe mega ha yachume sum ta changa che ne mita kaya shidu jama se nangire.

Tanda pishe chik sen tu pata, sikin nama lenge chola duli, nang tu sota ni, nam ta chen yu di shuwi, seru nang.

tua na we nam tha chi sen tu pa thang tha de de sa ha be ni ki bi se ge le de tho she cha in te ko la tam che to cham shi ni tu shu gi se ra na ya ke tha te we le ko chi ta shi chum ba yin na shu yin ki go ba ni mi tu mi rung wa shi ki de te ten thongsem ta jelus su thebe sane nam yage che shenyun ke gopang kheche jetabo shik hinta mige ram chisho mide suta shi yage tonggo duyung te lakcha tabu ne shecha yunte himbare te tabu lakcha te lek nyenji hin cho che shecha yunte la radlu pare te ten rangi ki gyula yobe lakcha te chisho ki dedun shevshu dukju lende digi ko shik che pecho lokpa tana shoyun ki kudun ne michang wa shiktan te tabu lakcha de toshi ki chedu mamik shing tendu ki shoyun chusho tan chewe lamlu dengi toma tongke chega nang taso chung de chiso rinpe tongde tan tongsep kakdu kebe chungwa yinjing tesan shoyun chusho ki ke kegu tabu ne marim lobda chunga nam yinpa ten taja tongsep kakit nang lobda chunga mangbu shik saju na yu la tandu yang tongsep kakit nang shoyun yage che lobda marim bumunga jam yung ta yang saju che gui tenne rimshin tingrib lobda yang wangshi saju kweji to gueda che na tongsep kakit nang shoyun ki tungge hajang memba tang deyang tungge yungshi deyang pecho yang dagbashik tongmatu chi dugu gachi nishusum ju par lopcha togu machi batang lopcha dugin lopchu gachi shibchu cham marim lopcha tuyambe je lopchong mutu mitu bai song ganyi ne mangbushi yongwa song niju teta jewe pimi lopchu cho ganyi chishu shi yore tongsip kagi nang shirim lopcha gachi nga ngapchu cham tang torim lopcha gachi nga cham li me deten tongsip pa lopchu Peche shik shirim tan turim lopchung che rangi tuni tongsip shikde takring tongde kaki nang gugu tab penjo ki chumbe kanji kanye tuma mungu ki yore. Lakdun tongde tan tongsip niki shiyun niche tan shiyun dushu kanji teni keba chumbu shik dushin. Pena tongsep kaki nan shoyun ki niche menba masi gyagin shoyun ki chukba peje tongde kaki nan shudus le tongsep kak nan pebde tenne yomade masi rangi tongsep kaki nan ne pen imba chamgi tongsepwe lopchu tan lopche pama cho samlo rangshin ki poba chak chua tabu nolob shenpe nga chu chenpe shiksa shi yue deshin tongsep ta tongde niki chicho ge pari gyang te tandu yang che yu dowe nyega chewa yin shik shi gen teda tongsepe yumi mangbu shi tongge kakdu necho ge tongde miwo gyache pacha doshin pe necho chungshin pa de kelde shayon ge tongsepe neta likcho tonggu che tayu tongsep kakina shayon chusul la nyeba likcho goju ne shindu ne kel che shik de tetan cheyo chungshin shayon ge gyucho ke kāng chēshō dē chōngshē bē tāko nē tāng gē yuwa tāng tāp gē jēpa dēwa gōpa shīgīn bē nā chōngshē bē tāko rā hācāng chāng tā tūtēn yā gōy yōngwa chēpa lā chōngshē bē yūmī nām lā tūtēn nē lū tāng jēwē lōk chōng tū gōpa tāng dē chōng chōngshē kākī nāng yūpō gī kāng yē sētāp sū sāshīn tūndū tāng sū lē gī tūng gē gōng pēl dū tōng gōy tāp Tungke gongpeel tan cheyo sheyun nemang shik dugwe. Tehane chungsip yalge ki lakja chow teh.